Peach, pa, peach, nan, kamu kito ba nito, mas away up tabi na kamu. Oh, kiko ka chike na way na po kibi na kamu si. Kame ugdang jack ka chisim. Kangeyichki takushinu asikawiki tuchikki wapun. Kimashiki shikandikana pata.

Sinisyo ni ko yung audit Jesus. Kanin baka na may patin da nun manunda guzunan umaking kanunda kakin. Wasit manu da kiduan siko si o niyong miskwi ma o tegad ben siga giga kaskiw gawin siga kaskiw yung ma chijayang mamandu di nasa miwining. Misho uwi na mo na uwi gini may man si baka na man uwi we utikinung God Ben Sigage Isaiah chapter 6 ka back in the man chi nagadawen the men we mandu dikiduin chi nun the men we mandu nun dagu ziwin and the gawani jioninang gawani chikin maguing an engage of mad zing misho ganesha na nakum we anoga bijayang ajamad Thomas ki bidakushin miwe na nakumuk nigamuk